na abu ayam tentai kina sila chandra munda oro songi ko adurang ne tayamte oro ko phone kulteda tapkara kalet khuntiya te sumit guriya masi guriya sudip chatan sujit oro aku songi ko niku chotra munda oro songi ko adurang ayam ko sanang tanah.